0: Ziri sawa umusambe za marage misana tuwezi manyo kwe kumira kufe chenda Radio 1. Nze Julia Sibagenda Gai okutu usaka mauli vya gesaweno. Ombako wa papo mumuze mi Uganda Agustino Kasujja tegeze zanti okufaka wajulizi ba Uganda chisanyo kusomoza. Avu kabe walivikulu yubu kenuzi okunu kwa kukuga gawaza mububi na obusegu. Saba sumba Kasujja abadde akulemedde mu mmisa yuna kula abajulizi ku kigwe ky'abajulizi Namugongo n'agamba nti bano be balina obuvunaanyizibwa okukakasa nti Uganda eddamu okufuuka ekkula lya Afrika nga bwe yali nga buli omu akola ekimusuubirwa. Ayagala wabeerewo okuddaabulula ennono y'obwenkanya emirembe n'omukwano gwayogeddeko nga ogwannamaddala. Abadde wali ku kigwa ky'abajulizi ekisangibwa e Namugongo mu misa gyakulembeddemu ebadde y'abajulizi. Emikolo egyaleero gyonna ku lw'abajulizi gitibadde tegibadde kukulamaga ng'endo mpanvu okujja e Namugongo olw'embeera y'ekirwadde kya Ebola ekyawoleseewo mu Uganda ne DR Congo. Saabalaliza Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu Mbowa yasabye bannayuganda basoosowaza obumu ng'ensonga enaayamba eggwanga lino okutambula ekitole. Kazimba abadde ku kigwe ky'ekkanisa ya Uganda eky'abajulizi Namugongo n'agamba nti obukyayi obwesigama ku ddiini amawanga n'ebirala ge maanyi gasinze okusaba bannayuganda mu kudda emabega awatali nkulaakulana. Ayagala Paalamenti 12 ereetewo ebbago erya insurance ebyobulamu okusobozesa Uganda bannansi baayo okusangayo ku kasenya k'obunyiri nga tebannaba kulwala bafune omutindo gw'obuweereza ku ludda olwo. Adayogera kimbe kya Ebola ekyabaluseewo mu Uganda. Yesu awasombozese kweri ya Kampala Paulo Simwogerere naye asinzidde mu misa ey'abajulizi Utikke Rubaga n'agumya bannayuganda nga Uganda bw'erina obusobozi bwonna obwetaagisa okumega ekimbe ekya Ebola singa bannansi banaakuuma kyayogeddeko nga empisa ezeetaagisa abantu okutambula obulungi n'okwetanga ebirwadde nga bino ebikambwe.
1: Nga tukuzaayo n'okujaguza abazira baffe mu kukkiriza olwaleero wa njawulo bulijjo tulamaga Namugongo nga tuli bangi nnyo ensi n'ensi egwera Namugongo nga tuli basanyufu era bangi baali bategese abeekaseese essaza eryalondebwa okutukulembera beesunga nnyo okulaba nga tukuze olunaku luno. Baasaalirwa nnyo okulaba nga tebasobodde kujja kutukulembera. Essaza tulisabire n'omwepisikoopi waabwe n'omwepisikoopi waffe balimu okutereebuka ate nga bali okumpi ennyo ne Congo obulwadde gye busibuka buleme kusaasaana mu kitundu kyabwe.
0: Kati ye Ssentebe ow'olukiiko lw'episkoopi mu Uganda, Uganda Episcopal Conference era nga imusumba osezo yahirye China Mtiana Joseph Antonio Ziwa asabye bannayuganda bakozese embeera ey'olunaku lw'abajulizi okwongera okunyweza enzikiriza yaabwe nga bakola ebikolwa byokka eby'ekisa. Ono era ategeezezza nti ekiseera kituuse n'abali mu buyinza okukomya kyayisa okulya enguzi bwe babakulaakulanya eggwanga mu mbeera ey'obwenkanya.
2: Ekigambo nga okufera obona omuntu omuyita omufere nze kulwangi kitwala nga abategeeza nti mubbi oliyo nga ntya okuyita omufere n'omubbi olunako ki byonna byebimu corruption ekyolungereza enguzi tewaliwo omuntu agenda n'agamba nti njagala ompa enguzi naye bakisabise ebigambo ebirala tekinologiya bwe tulina naye atiri abantu abalala tekinologiya bamukozesa kubba nga bakozesa essimu era ne bakozesa mu kubba takuga nti agenda kumubba.
0: Obuufu omu minisita omujja w'abakozi ba gavumenti John Katumba Wamala asabye bannayuganda bakomye okwogera obwogezi ku buli bw'enguzi naye babeeko n'ekibakola okusobola okugiggyawo. Katumba agamba nti Uganda ggwanga ddungi okusinga ekifo ekirala kyonna mu nsi naye empisa embi n'obulyake bw'osobola okweyagaza ebikyasinze okubitta. Asabye bannayuganda bakozese okwewaayo kw'abajulizi ng'akabonero akoleka nti okwefiiriza kusobola okuleeta enkulaakulana. Abadde yajuliza abantu abaagaana okuwaayo ettaka lyabwe oba bagenda okuzimba enguudo zinaligasa eggwanga lyonna mu nkulaakulana naye ne batasobola kwefiiriza ekisonolwa okusobola okufuna ekinene. Polisi ndabu kuwiriri okutansa omusajja ategerekese ko linnya akidde omusirikale omukuumi n'amukuba matafale ku mutwe n'afa ng'atuusa mu ddwaliro. Bibadde ku State House okuyana ekizimbe ki Central Building we twogerera bino. Omusirikale abadde asumagidde mu nga bukya bw'alumbiddwa omusajja agambibwa okuba nti abadde atamidde n'amukuba matafale. N'abaddewo naye abamukyukidde bamukube okumutta naye polisi okuva ena kasero tebaganyiza bwetyo.
3: I won't say you have a daddy wadding from Makatina Tambla Nagayo. Simanova,
0: Richard Malinga hazi okutendekesa zaali amawokota mu pakezi kikopo ekyamasaza ga Buganda. Ono ayanjuddwa ng'ebula ennaku 13 zokka empaka zino zigibweko akawuwo nga bweekula abalina ekikopo kino be babadde baggulawo n'ekyaddondo. Richard Kansoles ak'omutendesi w'essomero erya Kyaddondo Senior Secondary, Hakim Ssenkumba be bagenda okumyuka Malinga. Bano bakwasiddwa eddimu ly'okuwangulira ttiimu ekikopo ekimpaka z'amasaga Buganda kibamaze emyaka 13 nga tebawangula. Mawokota bali mu kibinja Masengere omuli Kyaggwe, Busiro, Bulemeezi n'essaza ly'eggomba. Tudda ku ssaawa 8 mu Lungereza gege ssaawa eno olinaffe ku 9 Radio 1.
4: That was the news on Radio 1.